0: nga. Ori ni.
1: Tukna ora ho.
2: Poe te moya poe te roya ka moe poe ka rere ki mokoya.
0: Oh. Ka ri rang
3: nga. Ruwa ko ha ka ka mo.
2: Do ni. Ki o tari nga pakar.
4: Ka ta poya. I'm sorry. Atire. Koe te hoi e toi e te roia ka moia e poia ka rere ki mokoia.
2: Ai, boi.
5: Nā reira.
4: E rongo koutou tōia.
2: Ai, kia ora, kia ora.
5: Kapai, anei te mawhakamutunga, anei te mawhakamutunga. Pania, kala fio bai.
1: Pania te mata ki te pani mata ka pania ki te kiri paka paka.
5: Kala fio, kia katere.
2: Karau,
5: pania te mata ki te pani mata ka pania ki te kiri paka paka.
6: Oh. I hea utu ki te ikinga.
5: Aroha mai. Kua mutu e hoa ma. Kua mutu.
0: Ai.
5: I tēnei wā, te mahi nāinei, he mahi whakaari te mahi. A ku koutou te haukainga, ku koutou ngā manuhiri. Nā reira, he mahi pāo, kōre, whai kōrero, me te tei wai takinaki. Kia rungo koutou te oro, te moho koutou ki ngā huatanga, kai roto, kai rungai tō kāri, i roto i a koutou pūkoro. Nā reira, kia rei te mai. Pānia, kara fio amai.

0: E rere a rora ngi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te angina. Te reo irirangi motu ake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.